atoji awe now. Awede siya de kenene la. Jagbabe evaji prophet. Manuveve es suboleji. Adasi didi e kata senele. Menyebe. Grito mile nao. Awo. Abu mwenyan tontok bro mile nao. No ha evade. Ajolo pa agbe manene ma. Bini ntitu anamana wada. Kukini midi enso ebe yawadi ya. Si sabri diye. Nese yen semre no no.

na akomia na modie ya moman kan tema ni nse suba amana no duya na jeso muni ho ani kwa kwa nsempi ne adikanfo adi nyoma gwa kwa mdia ma mpp ma gwa chema na duya yi ana henry na nabwa.

abusua ene dawo no pemu no anya to awia yema obibia ha ama Ghana fo nyina kwaba edeba awia premtube kase e oplan b 104.5 abusua ene da benada ahini mebosume ne da toso ensia e wa film pimi no ene edunu ensia ni awia me no ye beda obade na se senadom Shesu pa na yimi na doye ewienzu waka minu mienu edi aka ati asfono na maya kaya siya wiei enasia enikabia enka ni tiye mkronkrona sasuna enasia di ubi msu nkoma semufu openi se wiei semufu openi enya adajie enafintu wase kasiano wasemu se kroje kroje etimi edi amepa na ewiei shense kasindu supuno ya kuche un semina edia gu hapa of 10 time videos ewe etim edia mawibia nisa nunchi ubetimi akinkan kaseni bi aseti bi wo www.planbfmonline.com ewe ukonma kase dosupono ubetimi akinkan un sempina enso ho ya sa demu live of

0: You know that you are me ba ye bi o e ma wo re free me lo te pata na u sa se a mi na ko po me ti wu free ye bi o e ma wo re free kai atata na u se mi na mi an e ti ase ye u si ye kai mi nyu ma na sa pa ta me lu anya mu bi o sa.
1: This is one beat.
0: This one, na niyama kane diye. Niyama seno ebe jina. Niyama niyama kane ebe bemo. Abemo. You see? You ain't gonna be on the one. Chop me.